0: doakan dia berjaya tau.
1: Ayo sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kangkang kangkang padi padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.